ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafani. Fike egruvini ungafakangi, ufuna ukusibona kahle, sibonise la mehlo wakho.